no. Pika nang inaksaw sumumiyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pika alaw mita. Akaw gayang nor lute. Nala lute upalun ni isifar lute. Tunoy, tukili at titar lugo. Agkati, kasutil lugi. Isifar uvi, ipi, kukturan.